ki o sha nu fun o ki oluwa ko boju wo lati oke wa ki o si fun o le alaafia alaafia ninu ako ara re alaafia ninu ile re.

mo se adagun pupo lati ma bomi lati inu won si igbo ti o mu igi jade wa. Mo ni iranse kunrin ati iranse ibirin. Mo si ni ibile. Mo si ni ni agbo malu ati agutan nla nla ju gbogbo awon ti o wa ni Jerusalemu saju mi. Mo si ko fadaka ati wurajo ati isura ti oba ati ti igberiko. Mo ni awon olorin okunrin ati olorin obirin ati didun inu omi eniyan aya ati obirin pupo. Be ni mo tobi. Mo se po si ju gbogbo awon ti o wa saju mi ni Jerusalemu. Ogbon mi si nbe pelu mi. Ohunkohun ti oju mi fe emi ko pa mo fun won. Emi ko si du aya mi li ohun ayo kan. Nitori ti aya mi yo ninu ise mi gbogbo. Eyi si ni ipin mi lati inu gbogbo laala mi. Nigba ti mo wo gbogbo ise ti owo mi se ati laala ti mo se laala lati se. Si kie si, asan ni gbogbo re ati imule mofo, ko si si ere kan labe orun. Mo ti yi ara mi pada lati wo ogbon, ati isinmi ati iwere. Nitori pe kili okunrin na ti nbo leyin oba yi o le se. Eyi ti a ti se tan nigba ni yi o se. Nigba na ni mo ri pe ogbon ta were yo, to iwon bi imole ti ta okunkun yo. Oju ologbon be li ori re. Ṣùgbọ́n asiwere rin ile okunkun. Emi ti kala mi si mọ pẹlu pe ise kan naa li o nse gbogbo won. Nigba naa ni mo wi le aya mi pe bi o ti nse si asiwere be li o si nse si emi ti kala mi. Nitori kili emi si se gbonju. Nigba naa ni mo wi le okan mi pe asan le yi pẹlu. Nitori pe iranti ko si fun ologbon pẹlu asiwere lai lai. Ki a wo pe bi akoko ti o koja be le ojo ti nbo a o gbagbe gbogbo re ologbon a se nku bi asiwere nitori na mo korira iwa laye nitori pe ise ti a se labe orun ibi ni fun mi nitori pe asan ni gbogbo re ati imule mofo nitooto mo korira gbogbo laala mi ti mo se labe orun nitori ti emi o fi sile fun eniyan ti nbo leyin mi. Ta li o si mọ bi ọlọgbọn ni yo se tabi asiwere. Sibe, oni yo se olori ise mi gbogbo ninu eyi ti mo se laala. Ati ninu eyi ti mo fi ara mi han li ọlọgbọn labẹ orun. Asan le yi pẹlu. Nitori na mo kiri lo lati mu aya mi si kuro ninu gbogbo laala mi ti mo se labẹ orun. Nitori ti eniyan kan be. Ise eni ti o wa le ọgbọn ati ni imọ ati ni ise dede. Sibe, eni ti ko se laala ninu re ni yo fi sile fun ni ipin re. Iyi pelu asan ni ati ibi nla nla. Nitori pe kili eniyan ni ninu gbogbo laala re ti o fi nse laala labe orun. Nitori pe ojo re gbogbo ikaanu ni ati ise re ibinu je. Nitooto, aya re ko simi le oru. Iyi pẹlu asan ni. Ko si ohun ti o dara fun eniyan ju ki o je. Ki o si mu ati ki o mu okan re jadun. Ohun rere ninu laala re. Eyi ni mo ri pẹlu pe lati owo Olorun wa ni. Nitori pe ta li o le jeun. Tabi ta ni pẹlu ti o le ma dun ju mi lo. Nitori pe Olorun fun eniyan ti o to li oju re li ogbon ati imo ati ayo. Sugbon elese le o fi ise fun lati ma kojo ati lati ma tojo ki ohun ki o le ma fi fun eni rere niwaju Olorun. Iyi pelu asan ni ati imule mofu. Oniwaasu ori keta. Olukuluku ohun li akoko wa fun ati igba fun ise gbogbo labe orun. Igba bibi ni ati igba kiku. Igba gbegbin ati igba kika ohun ti a gbin. Igba pipa ati igba imularada. Igba wiwo lule ati igba kiko. Igba sisokun ati igba rirerin. Igba sisofo ati igba jijo. Igba kiko okuta danu ati igba kiko okuta jo. Igba fifowo koni mora ati igba fifa seyin ni fifowo koni mora. Igba wiwari ati igba sisonu. Igba pipamo ati igba sisati. Igba fifaya ati igba riran.
igba didake ati igba fifohun, igba fife ati igba kikorira, igba ogun ati igba alafia. Ere ki yeni ti nsise ni ninu iti o nse laala. Mo ti ri ise ti Olorun fi fun awon omo eniyan lati ma asise ninu re. O ti se on gbogbo dara dara ni igba ti re. Pelu pelu o fi aye aye si won le aya. Be li enikan ko le ri dise na ti Olorun se lati ipilese titi de opin. Emi mo pe ko si rere ninu won. Bi ko se ki eniyan ki o ma yo. Ki o si ma se rere le aya re. Ati pelu ki olukuluku eniyan ki o ma je ki o si ma mu ki o si ma jadun gbogbo laala re ebun Olorun ni emi mo pe ohun ko ohun ti Olorun se yo wa lai lai a ko le fi ohun kan kun be li a ko le mu ohun kan kuro ninu re Olorun si se yi ki eniyan ki o le ma beru re ohun ti o ti wa ri nbe nisisin yi ati eyi ti yo si wa o ti wa na.